0: hedeo ginya kahinda inigaka tutaithetio ne ngai tugika maundu maria tugaga no amera ona andu acio mabiriri ona ya makite nyumba gukuruiro ungimahoya karugano aige matiagurire migunda ino yao cash ino onati migunda ici ne broti ici sio the marona gukuruiro na riu kuoguo na ithu nikio tuokire tukifeel gap ya riri I mundu nake utangihota kuona kindu gigukuruiro dani no mutwara tware handu harakura na kahinda kana ihenya no coke ndukamuthumbure muno na akihote kuigira na kanyamu farm hold giuke kiihuria ithenya riu na tukiambiriria karugendo kau na tukinyite ha miaka mugwanja to ni tukoretwo tugikorea twiragira customers aitu twamerira mugunda hari uri mundu agathia kawona na ni turikaga sakira kamwena aitu thiruruke wone andu aria makite rimwe wigiraga project icio citu ukona guko ni kwa farm hold na kwina andu maraikara ne majiririe muturire ukaigwa gucokeria ngai ngatho kwoguo farm hold ventures limited tukoretwo ho ni turi ofisi ge hari athika maisha height gorofa ya gatatu na onona kuone tuguthie muthenya umwe andu maathi kona matuone macokete guturandura yes
1: kaundu kamwe daigwa mwikaga kamwanya ne daigwa okegweta na utikano nyende okirikirie ndetu eno
0: neguo
1: ati ne mosharagia mugunda o handu hari hagireire
0: ondu
1: andu meguthi mabiriirie gwaka
0: acio
1: tatulikirie mushaguraga
0: yes
1: mugunda ati akuria mukwe mugucoka gutwitira ona mutatwitire ne maundu maya mari kumwendaga mabe makoro mahigetio
0: neguo Twitter Farm Adventures Limited maundu maria twaba korora tugithio gwethera hari tugukuiga kana tugaga tugwethera uikaro wa kindu kia mbere ni turoraga to turoraga weikaro ri no guikarike ucio ni undu wa mbere undu ucio nge wa keri ni tukororagira maundu maria tugaga ni mo ma social amenities mau ni maundu maria utangihota taruko kona ati ikara ha no ni anyuaga cai no ari batara gutengera handu na riu aika ikara ri ningi no ari ngara riu ni tuikaga ugu tugakirora atiriri na ni ari kinya handu to ni mbeu njithi atukirwo riu ni turoraga thitima na yuge akeingira marima tukarora tumai na akengare ningi akwire kou na tugacoka tukarora ugiteri tondu thiku ici bado no wega gakirora atiriri ingibatara wa uteithio wa thirikari ri ingiurutana kuri haha koguo ni turoraga maundu maria matumaga ona handu haikarike na ithuĩ twambaga kwĩyenderia na nĩ njugaga maita maingĩ atĩrĩrĩ kanyamũ gaka ona ingĩtĩra gokonati akarege no ndĩkahũthĩre ta rĩu angĩngũrĩra cai ũyũ arege ndege kũnyua no nĩekũnyua rĩu ona mũgũnda noguo twambaga kuga atĩrĩrĩ customer angiuga ndarĩ na mbeca rĩ ona no ndigie na mũgũnda ũrĩkũ koguo nĩ twambaga kwĩyenderia na rĩu hĩndĩ ĩrĩa twagwĩtĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ ithuĩ twĩtĩkĩrĩte na tũgakĩenda na rĩu koguo nĩ tũrakena mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩka ũguo gwa kahinda kau ka mĩaka mũgwanja na tũtirĩ twagũra kĩndũ gĩkaga kuoywo na nĩ kuga nĩ tũkĩroraga ngai nĩ atũteithagia tũkarora na riitho rĩega yes
1: haya nĩ ndatigĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twĩna maũndũ ma twĩna igongona haha
0: nĩguo
1: nĩ ũheani wa title
0: yes
1: na no twarugũririe project
0: nĩguo nĩguo
1: ta twĩre ũhoro wa project ĩyo twarugũririe kũhana atĩa sofa
0: tuokire haha last month na tũkĩrugũria Baraka Phase 15 kũrĩa mwena wa matu na reke ngwĩre bwana gatonye twamĩrugũririe na kawike kau gatiathirire by God's grace Baraka Phase 15 tũkĩmĩinĩkĩrĩria
1: aya nĩ yathirire
0: ĩ nĩ yathirire na rĩu koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũka kwaria ũhoro wa mũgũnda ũngĩ Baraka nĩ twamĩinĩkĩrĩirie na rĩu nĩkĩo njĩraga mũthikĩrĩria witũ ndagaikare o hau woetereire kana akiugaga nĩ egwĩka nĩ egwĩka njĩrĩga gũthoma thimo ĩkangenia mũno thimo Proverbs 14 verse 23 reke ngũthomere haraa kaigu ũrĩa yugaga kũruta wĩra na kĩo kwĩ umithio ĩndĩ kanua monjore gatirĩ umithio tikanua kamwenjerere nĩ karĩa rĩrĩ hena mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ ethaga o iciĩ gwatio nĩ kanua ka ngũĩ kana ta rĩu rĩ mũndũ agoka akera kogonati na ndaigure famu hundi nĩ matangatha rĩrĩ ka project menako kega mũno na rĩu rĩ niĩ nĩ ndĩrona kanyamũ kau nĩ kega agakinya o hau akagũthiĩ na mbere na kwa ikinya rĩrĩa mũndũ oyaga akegwatĩra na nĩkĩo aigua wĩra nĩ ũrĩ umithio no kanua tu gatirĩ umithio kanua gatheri o ũguo koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkire nĩgetha kĩrĩa tũrakwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ ni wira ni kumaido ni wira
1: sure
0: ni kiyo mbuga weo ithondekagwo overtime gutire weo ithondekagwo besa ni ithondekagwo ringi o muthenya no mundu urari horo wa wealth creation it is overtime na riu kindu kimwe kiria gitaithagia mundu kugia na wealth ni tuonaga ona aria othe tutambulite bururi-ini uyu ni metanagio na gatiri
1: ini
0: no ginya wiguwe na gatiri handu
1: ndongero wi muto guna nduri handu
0: nduri handu ama furana riku gune tukenete muno ni kuona ni twahotire kurikiriria mundu ucio wa baraka na tuga muthenya wa muthi na tungiuka ri no tumahe ka ofakangi kamu project yige jero nigetha mundu nake wi hau ri ungienda umithio wa wira wake ri atengerere na hurie kiria kanyamu muthenya wa muthi
1: ri project ino jero nayo murenda gutwitira iko
0: project ino jeru tureda kumwetera ikuria yebu okay. Ni tuiraga guka yebu ni tuthiete yebu tu nawe kuria kiritire na tukiendia face ya mbere to metaga na b ni tukathie ngi very interesting na jeru muthenya wa umuthi na ri muthikiriria tondu hau ri hindi yo ngione twamerire ugiuka ri undu ri wari interesting tugithie baraka 15 mokire na mundu agoka uria twamera andu guthie kuria mwiritu ene usoke wiki atia umi oguo mundu agoka na kanyamukari na kona akanyita kindu na nikio yathirire haraka oguo riu koguo muthenya wa muthi twikuria mwena wa ebu tugithie mwena wa ebu tukiari horo kwi andu matoi kiritire niku kiritire ni ukume access wa uma ebu urore tauni urore kurathie na kundu gwitagwo kanyonyo tondu he bara ere thiaga gu connect na damu ici turutaga thitima gitaru damu kidaruma ciothe si wrong bareyo sikoro si ithano kana ni mugwanja ni mugwanja damu ici ciothe si mwena ucio na riu koguo bareyo ri ti bara itakiuikaine na riu koguo wikiritire ri wogoka he thukuru twitaga kamurugu Kamburugu primary na secondary si hau mugundaine witu 800 meters kuma mugundaine witu niho ukuhutuka thukuru icio cieri na project e hau yakitwo mamitaga project yakitwo ni athungu ni ta training facility ha na technical somehow na riu koguo mugunda ucio kuma rami ino tureta ya kuma ka kiritire guthie kanyonyo niho turaga ukaingira 800 meters ku maramio mugunda ucio witu uria tuwikite uria tugaga ni twendete mugunda red soil maita maingi ni twendaga kuavoid uyu ungi ati watu agoka ni ukwenja muno na riu mugunda ucio tugakwira atiriri muthenya wa umuthi tondu twina offer tukwendia na ngiri 200 ma 75 iyo niyo price ya mugunda ucio 275 na mugunda ucio ni tukwirigeire wega na tugagwikira gate ati ona gikoro ni urenda guthi guita material ciaku muthenya wa umuthi mugunda ucio ni muirige na tugakwira atiriri ni undu wa muikari wi hau kana muthikiriria wi hau either wi ebu na ni tukoretwo tukienderia andu akiritire ukimenye mundu wi kuu na warona kindu ni kiega mundu wi kiritire mundu wi ebu mundu wi makutano mundu wi thika mundu wi ruiru mundu wothe wi bururi ni uharia aratuigua ni twendeiria andu a diaspora kundu kuu na kogu tukumera atiriri ungikorwo ni ukwenda mugundo mweru wi mwena wa kiritiriri utuhurire thimu muthenya wa umuthi namba citu ikorwo cihuthu muno ni 0704-000-333 0704-000-333 na tarä u muthenya wa umuthi twä na investors forum iria tukoretwo tugika mweri na ni andu megukorwo makinengererio title deed ciao na no nyende onawe muthenya umwe ukiuge atiriri ni ndirarutire kawira kena umithio na ndiregira na gataito deed gakwa kuria mwena wa ebu kiritire koguo undu ungienda tuthie rucio turathie rucio niguo turathie kuruguria na ndakwira no namba ino kuhura 0704-000-333 kana uhure thimu okorwo wi haraihu namba iyo ni ri WhatsApp no uge wikirio mafu nigetha wone broti uria ihana ona ni ucagoraga ugacoka ugathie na nigetha muthenya wa rucio wigire na kanyamu kuria mwena wa ebu kiritire nayo ndigagithirio tukiugaga atiriri wi mbari ya ngeka ningoka kamamiriria kaharurukagia mwatu yes
1: na actually no na tari kuria matu ni gwathirire na no kuhe mundu akiugite ningoka
0: riu
1: no uthire face yenge tondu ni ragithirire
0: hiyo ni rathirire
1: ebu ni ndikwendete tondu ni kumwe gwa county ana ebu andu matiati ndamakenda gutaririo muno ni mwe ya county iria dog muno
0: niguo
1: ni kundu ngika maundu maingi ona ngikorwo ndu na muvango wa guthi wambiriirie mwako ni kundu ungirima
0: yes
1: ebu urimagioka horo na kiaki no kirihe
0: ebu ni kundu ungirima na kiaki na no gode meraga ungiuka wanjiririe kaundu na mugundo ucio wa 50 size ya 50 by 100 no ikure hithie installment he mundu ajuria gwita turawita ati mugundo ucio ni tumihe amaritwa iyo ni tulivu bado
1: tulivu
0: area twabiriria tulivu one igikorwo na b iyo ria twongereirwo no riwe no ni phase 2
1: Tulivu phase 2.
0: Tulivu gardens phase 2.
1: Okay.
0: Na leo niguo ndarakwira niguo tukuga no no woe mugundo ucio 50 size ya 50 by 100 na bikiondu. No no ndu ucio kurehere umithio.
1: Sure.
0: No hote gukorwo kire. Tariu hau neighbor hena hemwe na mundu mwena wa on my left ramine ya guthiyo guo turauga na kanyonyo.
1: Okay.
0: No ucio ni agurite ka chunk kanene. Ndionire ena mburi nyingi mono. Na wega wa kundu kou ndakire mundu ramugiria kureithia. Ni niguo. Na no wega jugaga atiriri twanya turia twiku reke tuhuthire tuo
1: agreed
0: yes
1: mudu tena 275 CEO the hamweri oyo nake mukomiratia
0: mudu tena 275 oyo muthenya wa umuthi ni ngwenda tumeke kaundu kanini aria mekwenda gutwarwo rucio muthenya wa umuthi aria megutuhurira thimu ya 0704000333 tumarengere siringi ngiri thate
1: oh okay
0: kogu aria magatugatwara rucio tukamenderia na 245
1: 245
0: Girima gana meri ma 45 mirongo etatu huwa todo turamirugoria muthenya wa muthi gukuruiru
1: okay
0: kuma ha guthie na mbere made ni 275 na ni ukona na to poster twitu twaruta niguo hokaga no ni turetikia mugundo ni ugathira okwi hau na ni urauga atiriri ni ndirie na icio 245 gwika atia turakwira hurathi muyo ndakwira 0704000333 Ojire we na kanyamuka igana atia we na igana we na 150 ni ndi na 88 tukwire atiriri ici ngina cio kuhota kuriha atia to ni tukiwikaine na flexibility uguo ni kuga no tubangane na tondu tuga ithwe tuwikaine na njireyo ya kunyitira muremi munini tondu tukiari uhoro wa ngiri magana meri ni kuri andu marari uhoro wa milioni 10 na milioni igana ya kilimani ka radio ireko ina ithi radio ya milioni igana riu tuke dina mukurima mudogo no turamenya atiriri mionere ya besha na bururi u witu uri uhanite ni urathi uhinyiririkire ki besha no turauga atiriri mundu egire na kanyamu na tariu ni marauga horo wa Elon niwe kura mweri wa 10
1: ndiraigwa makiuga
0: na niratangathwo
1: mono
0: kundu guothe tondu ta ithwe twendagia kundu guothe kuiguru ikundu gutakomete ndina mamundu angihanda tubebe kundu kou hande tubocho twake ahade mitendo tuita mafafai 50 by 100 ahade wega tugikinya mweri wa December no akagetha na no akendia kuria ni kugetha go nyanya muno ni tondu wa korugari riu ina tumayo handite size ya 50 by 100 adu agimagika ya ati ndikura ni kuru ndukaina karwimbo kauga ku ati ni kuru wi na handu haku ngirimira kindu yes tondu furu witu rorete hau gatonye mundu ukuturimira irio ndariaga thoko
1: ndariaga kindu
0: niguo niguo
1: no menye ona AI oka adu no maririria
0: ah kale hatatu ndaho ta gutura irio
1: adu no maririria
0: Mono tutikorwo na haraga twakinya mugunda kogo tutirukaruka gandu atiruga maingira ngari tuthie asa ni twendaga ukinye beacon ino kimenya haha neho na riu ona tugicoka gakorwo iganeire kogo mundu urenda tuthie muthenya wa rucio ano tutungane haha doctors plaza gorofa ya keri tha tutisereirwo muno twendaga tha mwana nuthu tha igiri ukorwo haria office ini kana haria mwena wa thika maisha height ya thikane tondu andu aria maima mwena uria wa mangu gatukuyu mwena wa muranga na kuu tutungane hau thika nigetha tukure hamwe tuthie kuria mwena wa Bukiritiri kuria mwena wa Tulivu Gardens na mundu egire na kanyamu kuria
1: actually reke tucoke kuria DSM please no tutacokete tucokere na mbeo ya thimu
0: niguo
1: nigetha mundu ucio urenda kumuhurira thimu mugibangane horo wa rucio amenye hari
0: niguo
1: mukimenya maundu aria megwika
0: ndio ndo wa logistics ni muthenya wa rucio niguo turarugoria Tulivu Gardens na toiga muthenya wa rucio ni undu wa rucio tu ahura thimu ya 0704000333 ni ukenderio na ngiri wa magana meri ma 45 na tukauma haha ruiru doctors plaza kana haria thika maisha height horothi moyo tu 0704000333 uge ni wenda kuthi mwena wa Embu muthenya wa rucio.
1: Okay, yes. Togo tithio hanini, no tugicoka ni jumuri ona mutiyagagia hapa pale.
0: Tutiyagagia hapa kule, tutiyagite kindu kingi. Kogo muthikiriria ikare oro hau, nituko muhutiria.
1: Tugicoka ni togo gutariria no lirikane omothe ni guo kwa rugurio to live phase 2.
0: Yes.
1: Na hede sio de adoria meta ko smart.
0: Yes.
1: Shoppers adoria moi kogora ido wega.
0: Neguo.
1: Ni mamenyaga hede iria kwina launch.
0: Neguo.
1: Thogora ni ukoragwo wi tofauti.
0: Thogora ni ukoragwo mumenyerere.
1: Na nikio aiguo muthi adoria wa buku guthiero cio.
0: Neguo.
1: Ugakorwo wi na bahati ya kuhererio 2030.
0: Oguo.
1: Very good.
0: Yes.
1: Ndiri hede rega viore ya kobuku kiyage yaku amini ya kobuku site visit yaku.
0: Yes.
1: Negetha na tuigire site visit mudu dagokagio oguo.
0: Dagokagio oguo site visit tondu riu ni kuga kanyamuka no akona no riu akahetuka oguo
1: tondu gatigitwo gaku utaigithitie
0: gatigitwo gaku
1: ona muiretu wa ona mwega wathi kwa uhadaga ithigi
0: uhadaga ithigi
1: nigetherwo uyu ri
0: uyu
1: sa
0: ni ndagana ithigire literally ati ngakuwa ki kimbute kihonge izo gagiro ne kanyamu
1: nigetha mava wa ri
0: niguo
1: ndakamukire ruracio ruongi
0: nema nema nema
1: ona ngiuka kuurio ri
0: yes
1: vava one igaga asha
0: asha
1: uyu sa
0: na tuko serious yo uguo waigirira ithigi tutiyetikira garura cio ro mundu
1: ngi
0: yes
1: riu haha na riu ithigi ni gukana kanyamu gako bukiria kiage yaku
0: yes
1: uge ni dona broti no na negetha itone yako ari dabago me buku na bia ici
0: nego
1: uge this site visit kuwaga kanyamu
0: ka kedo
1: na bia thiko ici cia kiganirire thimuini
0: nema nema nema
1: it's very simple
0: yes.
1: Aya togo shoko hari he jono ahia nyo hari DSM place to shoke to die ku DJJ tunagereria rwibo turakome merekeria emwe kuma emwe kuma kuma guko mwana wa ruiro twero iro ndani ithiti guheta kwa
0: ruiro iro ndani
1: iro ndani
0: yes
1: yes kogu adora mera go menda ndani ndani ndani ithi ni ithwe twero
0: ndani
1: ndani ndani
0: kabisa
1: aya John wa here nyewe vage DJJ tunagereria muziki
2: kuma hiya ni kinako mahiya ni nyahuru obida kwa wa hiya nyu kanyine ine kagema metago nyoka meme kayoka Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
3: Guns wameangaisha watu Nairobi mpaka sasa wamefika pahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula wanapora hao mali na wanatoka wanaenda polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila
4: pahali heho idita kudia leo nio na ndirarigwo ni wiro riku ndikirutaga
5: no leo kindu kiria ninge kiratuhinyereria ni kuigwa ati ona bei itu ri ni kugweragwa ni tondu aguri ni marorira kundu kungi magitigira kuri haigoti riri rieru
6: machani ri ni matwikite kindu hatari theini ya witu
7: we will not allow divisive politics along tribal lines to set seed in our account.
8: Oma, weigerere ku no shaba.
9: Aikari ya olukalao kuriyo matigete kire kumenitha nioneote tiwagithura no kenini gea kiumyegi ukite na sheria kana karara girone gari ya dhukuru keni nyere ukaira kihoto. Nimo horoma dha igere kuma kameme jeta guo joku wa si ra rere gotigarete kiumia kimotu bere ya gutafanio kwa githurano kenini kia olukalao muigi wa gishigo kiura thigato gwithema kumenitha nione utati wa kabeini ore ore ribukite mweno sho taure mwadiki witu goku Nairobi mwaganu wa gashara ratariria
10: Niretana lirutetwo ni muteti na mutongoria wa muingi gicigo-ini kia ubunge gia Karau George wa Mbugu uria uikaine na ritwa ringi ta Derite uria urathingata aikari a gicigo mbunge gia Karau metheme guthiogonywo ni uteti mururu wa Irumiru mena na Ngayukano uria ukoretwo githamaka gicigo-ini kiu riri kambeini cia githurano kinini kiria kierigireirwo gutabanio tariki 16 mweri-ini uyu wa mugwanja cikoretwo cinyitite thing'ate ti makiarira ndama ciao cia gutorania githurano-ini kiu
11: No de mahoe matuke tolerant na wetikira ati mudo idea sera ciake no ndukikorwo uredia okugati wira wakuno ko one time ni uraguteithia nigetha unigane we mwega personally I'm in pain thirikari ino iguku ino ikwirathana nio mamirehire thirikari na thirikari thira miaka 5 ucoke hadometire miaka 5 tukimeheria goti njega marakiriria miaki ya kumenana it's a sad affair
10: akiaria na andiki ya mohoro ari guku Nairobi hende akigomano kia mwenya kiragikugomithaniti hamwe gikundi kia beu njithi arĩa maumĩte mwena wa Karau na arĩa marutagĩra wĩra gũkũ Nairobi wa Mbogo ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA augĩte atĩ harĩ bata aikari a Karau mamũrĩke wega mũteti ũrĩa ũrĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria gĩcigo-inĩ kĩu. Mbere ya mamũcukĩire mĩtĩ akiuga atĩ kwa ihinda iraya kaunti ya Nyandarua na makĩria gĩcigo gĩa Karau nĩ ikoretwo itigĩtwo thutha makĩria kĩũthii wa na mbere ikĩringithanio na icigo ingĩ iria cirĩ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri.
11: Thĩinĩ wa Karau Nyandarua harĩ andũ 10 thĩinĩ wa Karau atatũ nĩ methitima. Thĩinĩ wa Nyeri harĩ andũ 10 9 methitima. Wathiĩ kwĩ maĩ gwitũ mũciĩ nĩ andũ 5 kana 8 njũke kwĩ barabara. Thĩinĩ wa Nyeri mena barabara 3000 kiro ni sharami Nyandarua ingima na ni maita meri ni 35 in the 21st century tulareliria thirikari itu ila tuwadhulire ila tuwe na demokrasia akutu dikumienda tuhegi nye mwaka wa 2027 unatukile kahora tuivage nile ileve ini tumika atuone kana we dolaru mirela ulea kore dekana ya makere gare dekana uwe uwe toma reitua na ukerofa gie
10: mohoyo iketi olele ikalia Karau oro hede makoreto make inatua rueboro wa honi idheli. Thutha wa ateti na atongoria ciama ngũrani cia kĩũteti gũkorwo mahũrĩte kambĩ gĩcigo-inĩ kĩu magĩtwarithia na mbere kambĩini ya mwanya na ĩrĩa ĩtarĩ yaiguĩka bũrũri-inĩ. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara.
9: Ũrĩa warĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana nĩ watho kĩa mũngĩ kindũra wa Rũige arathingata nyiti itemi othe kũnyitana mũbango-inĩ wa gũcenjia mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ nĩguo kũhukia ciĩko ciao gwĩtĩkagĩra kũhũthĩrwo gũthoga thayũ wa mũingĩ nĩ ateti. Wa Rũige arĩtie thutha wa gũcemania na imwe cia nyanake iria ikoretwo igĩtũmĩrwo nĩ ateti gũthũkia mĩcemanio akĩhoya ũnyitanĩri thabarĩ-inĩ ya kũmacenjia matuĩke ya kĩguni kũrĩ bũrũri na kũhota kwĩyaka mĩtũrĩre.
12: Anake atumagarurire muturi wao tondu wakwa ni wacenjirie na ni ndina ma ni wacenjirie tondu ni njuria njikaga na ni njikaraga tumaisha twega tuhoreru tukenu ni undu wa gukorwo hari andu manyitire guoko ti kuhuthika beo nini kuhingia mabataro ma mundu kiene indo cia mundu cia muingi cigithukio. Anake aya ni tumekere into positive energy nigetha marugame wega tumateithie mathere na maikare tawe tondu no mahure biashara tawe na no maikare maisha mega tawe. Nao ateti twamahe warning kumania na umuthi gutire hindi ngitu anake aya mekuhuthika na mwanake ũkũhũthĩka nĩ tũkũmũkora tũmũkanie mwendi wega we wĩna kaũndũ ũngĩteithia nĩ ndagũthaitha tu mũreke tũteithanie nĩgetha tũgarũre ciana ici cigarũrũkĩre Ngai tondũ nĩ ciana njega nĩ ciana thaka nĩ ciana cina mayũ nĩ ciana cina kĩo.
9: Aciari na andũ a nyũmba ya kana ka mĩaka 2 na mĩeri 9 mararĩrĩra kĩhoto thutha wa kana kau gũkua na njĩra ĩkĩriga thukuru-inĩ wa mũndũ kĩũmbe wa Shalom mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri. Marauga marerĩtwo mwana aracokire na thutha wa mbathi marĩ thukuru na kwa mũtino ararangwo rĩrĩ nayo ndũmĩrĩri ya mũciari ũngĩ ũtanenda kũgwetwo yugĩte mwana ararangirwo arĩ mbere ya mbathi ĩno ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩcũkĩ wa Ng'ang'ara atarĩria.
13: Tutege kino tuwazi huki haa tango tu. Tokeroa, mwana hano, mwana mara, agozwa netu zi, mara, ni msambali mwema wokile, mara, mwana umambo ya kinya vifitale, mara, mwana umambo, mwana nitutuwazi moshale, nike marato tukalia, nike marato tukalia.
14: Ashiari ya kahigaka, Carlos Brown, moigete marato ugiri yodhi mokiro kokea ira, na kuiro mwana wa warage ide na mutinona, marashoka kukuthoka vifitale ini wanaru moro refofo, kule rato waleto ona kutuika kukinya kumara tugiro ni ndeto yake ha
15: mimi ni mwalimu nikambia ticho wangu tupende hadi na Rumoro level 4 tukaenda hakuna mtu alikuwa anatuongelesha tukakaa for almost 30 minutes hakuna mtu anatuongelesha lakini tulipata gari ya shule hapo na mwanaume alikuwa hapo mwenye tulikuwa tuna suspect maybe ni mwalimu huko kuzidi alikuwa na hiyo gari nikamuuliza nini lifanyikia Carlos akaniambia hata yeye ati nigoje kidogo akaniambia ngoja kidogo utaelezwa kila kitu
14: udhosho kugalia gutwiria kila kirathire na mbere maratungana na ndeto itaratwarana kuona marerĩtwo mwana wao araringirwo arĩ thutha wa mbathi ya thukuru ona gũtuĩka ndũmĩrĩri ĩngĩ ĩroiga mwana araringirwo arĩ mbere ya mbathi ĩyo
16: ndarĩ atĩrĩrĩ okay ndĩkĩrĩ wika no kũndarĩria mwana wakwa mbure nĩ tondũ hena cukuru ti weno ĩmatirĩ gũkũ ndĩkana kau kamwe ndirĩ kĩndũ ndĩraruthio mũndũ kau kamwe na ndirĩ kĩndũ nĩona ndirĩ ndaiya nĩona ndihutagia kĩndũ kĩa mũndũ ndutagĩra wĩra wakwa ngarĩkia wothe wika ndirĩ ndaiya ona ndihutagia ndĩ mwarimũ thondoraga twana tũrĩa tũkũ ona ndĩ mwarimũ twana tũtũroraga wega wakua kiura kivulmoke o zukuru.
14: Asheria ya mageti wana shioria wa aneke kilato madhukuru yage kumahedu mireli ginya nilu ona kutweka murutani munene dhukuru ini yoyo ni alatari idio lia kuraha anekide.
17: Sasa tulipofika hospitalini madaktari wakaanza kushughulikia mtoto, wakatuambia tusubiri kidogo, kasubiri. Wakati huo nikapigia mzazi simu, nikamwambia mtoto amepata ajali, akuje hospitalini ili tuone vile tunaweza saidiana. Naye driver tukaenda kwa polisi, tukaandikisha ripoti, akashikwa na sasa hivi bado ako police station. Na pole kwa sababu ya yale ambayo yametendeka kwa shule yetu.
14: Giriforta kameme kayuka muige kuma mwana wa Narumoro gicigoini kya ubuge gya Kieni county ni ya Nyeri jetagwo gicuke wanganga
9: nimuthia mu horoma tha igire mangigukunengereria cihanda tha ithatu jetagwo jo ku wa shi za
2: uma woigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikoro we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimu namba 0704 111 555.
8: Kameme
2: arahuka roshine dhinashara ginya dha inya
8: arahuka
2: Negu ikira gia ya kuthathaura magatheti
8: mekwekwe
2: uteti wajoria
8: kameme
2: Kameme, kayo kamo ige, tuko chonjo, roshide dhinashara, kinyadhainya, arahuka.

mufira kana ri wika horeria pressure na cock egehehu wenyitire cock egehehu no thire na mbere na gukenera ni tondo game ni moto na cock baridi gutokirwo maingi megi world cup na coca cola ikana mitabuini ya kameme kayuka mwingi

0: Negai akoragwo akigwatia gwatio.
1: Niguo ahuririe ciana cieri.
2: Ndari ndaya kamwana gakanini ndahereirwo hemaine.
0: Aya manoka mena maithori maingi mangoro magetha andu ao aria morire miaka mingi.
3: Raiga twatu kungithi gucari uraro kwa mutumia witagwo wa ndungu.
0: Na ithuĩ tweta kameme kayo ka muingi na tabarĩra ya njanjo. Tukahungura bũrũri mũgima tukamethera andu ao na tukamanyitithania. Tugacokia mwĩhoko ona gĩkeno thĩiniĩ wa bamĩrĩ ciao. Na nĩkĩo niĩ ndagĩtarĩ wa njanjo Manyari ndĩrakũnyita ũgeni mũthenya wa Saturday kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ Kameme FM na Kameme TV. Thĩiniĩ wa njanjo ya mũtũrĩre.

0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: hey virigari no handu ha ogwe ratu kageta ngito ingata e handu ha ogwe gando uguo aya mo dogite kada ngithonda ka mbia e ingate thonda ka mbia de mo do mbia chake akyo rafika e dikiru no gene tokyo ro
2: na ke ele
1: na are ma

0: Arahoka. Rocine Dinashara, Gija Tha Inya.
1: Arahoka.
0: Negu ikira Giaya, Uzathaura Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme, Kayuka Muigi, Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Tha Inya. Arahoka. Don't miss out.

0: Mutaithia wa mutheni ni ngai akoragwo akigwatia gwatio.
1: Niguo ahuririe ciana cieri.
2: Ndari ndaya kamwana gakanini ndahereirwo hemaine.
0: Aya manoka mena maithori maingi ma ngoro magetha andu ao aria morire miaka mingi.
3: Ndaiga twa tukungithi gucari uraro kwa mutumia witagwo wa ndungu.
0: Na ithuĩ tweta kameme kayo ka muingi na tabarĩra ya njanjo. Tukahungura bururi mugima tukamethera andu ao na tukamanyitithania. Tugacokia mwihoko ona gikeno thĩiniĩ wa famĩlĩ ciao. Na nĩkĩo niĩ ndagĩtarĩ wa njanjo Manyari ndĩrakũnyita ũgeni mũthenya wa Saturday kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ Kameme FM na Kameme TV thĩiniĩ wa njanjo ya mũtũrĩre.

line mwaini akinya nigetha twambiriria agoko ni gwa kamemeka ukamuige ndagukavuke mundu kana waka sungula thainyanya na dakika 10 na ni mweri 10 July.